pi ga ke ou promet yon vi san problem. Sa pa gen, wè sa, pa gen sa nan yon relasyon sentimental. Ok? Mwen toujou di sa pa gen relasyon ki pa fè. Ok? Pa gen sa.

makambo ekomi ya dai na yo balobi lokola na mataka mpate kevinanga esukeli yawe